0: Watu ambao hamjaokoka sijui yani kuna kitu mnakosaga. Kuna kitu unakosa kama hujaokoka. Hey.
1: Aja safiri. Aja safiri.
0: I tell you.
1: Safiri ende wapi baba. Aja safiri.
0: Sikiza kibao jamani.